mayag sa kanjay ak atuman manjay ngone teng geej abou dem ba baye mar mañu jom jaba dem ko fandel

Han koy jaala madu tali yasin boy ko jaala mayasin boy ko jaala Usman Baysar Usmano tenga ma joy no gay mi ci marbial Usmano tenga ma joy no gay mi ci mel Karima sago nga bangoy yakuma farisar buli gay samolo Usmano yak sirak yak pambay sirak ma zamba bukar njay Usmano tega ma joy no bay mi ci mbel way mang koy jale amadou tale yasid mbo ciongel alaje bu nu yalla bege nu baye ak yow Gay Birim Gay Binta Jaj ak natugo Gay Birim Gay Binta Jaj agal Gay Birim Gay Binta Jaj mang koy dal mang koy dal Daouda Diop ya ma benda bira ma benda far mboyok ñu bel fa sin tiget ay way ndey mari kumbalaw be dem mang koy dal ndey ma dal ngali moy may cham rambak moy may cham ay way fa gay ndey ma dan ndey mari dem am tulay kumbalaw be ndey mare nga ko di war alaj malik abiyater bu ñul bi ci ko di war ci begg bu mi gacce ci jël job ci ko deug ko di war ko ko kumbalaw be ayam Mamina Bram Samba Machoroso Makatenda Puma Amina Ngaros Becho Ndey Marikum Balaw Benga Kodwar Ibrahim Ayaye Sinangam Belalan Ibrahim Malik Yatid Mifi Joge Barki Dembu Batay Kumangal Mboy Macham Agar Mbakar Mboy Macham Ndey Marikum Balaw Benga Kodwar Bangali mboyo macha ndatwa yadema

lamin jassar na jay nga betwar Dakar yasin al gibrim gi binta jan yay jang betwar Dakar be jassama ta bu jigen bi mate joy baay mi ci betwar Dakar malaw be amadou lamino ma ngi lay jaale ndey mari mi ci cote d'ivoire yasin al gibrim gi binta jaay fal gibrim gi binta jaay al gibrim gi binta jaay ma gi tek far jaw farisa ku ngoy se jey bur ngandour bi ibrahima ibrahima ay sito gay ma ngi lay jaay man ci cote d'ivoire ak to tamba ma kure jaak jor ibrahima atu zamba makure jak jor jomi linger nañu sa kore set bay ibrahima yanu te joy bay mata bay bi ci melalan ibrahima yanu te joy malik yasin bi ci melalan ibrahima yanu te joy lamin chane bi ci betuar Dakar ibrahima ibrahima malik sa bay nga melalan yasin dal gay

sama bae bache chago pe fatim gya bare tind gya bare la ñu jox aram fak goña mo am ci cheikh fall sama waji ak abi fall sama ligner bi may joy batay no peguma fal ku may te jor ma la ci mbantoy gëna ko mbaay mi dekk su bo deme jani dal bi alaaji ma dikke fal watim ngay cheikh fall magna fal ku may

lakin ma ca lodo mangorong par bay teñ ñu walor xarek yaaga xarindemba de ci kam man ma di do min day ngam wenge ngam yaayu asan yaayoy kon ci neuy ma ñum yoro jebel yeey baba ma ca cyandu ma mali gay ma def mbay way laf li dina ma koy dey way samir ba ka sama

bu jey fi la jaar fiel tanen ma ko fiel rebel jey ma ko laal yak sar te bal chut di ma ko nax dal ani je job mi ñoo som je job wa jo gëb gëb cheb bu jey bay sor mo laal ba tam top dal ñu gël ne ko ko le mu ku nam je cheb mu ngi ndurok mo mom dal na ko ñaar yoon

bari takam mom walo ñor fu kat ak ñeen bari takam ba mom walo fu kat joom ñar dafa amar fa su mom walo joom ñen jaar lam lañu may de ak faang lañu may de ak kapar lañu may de ak faa bi mu may de ak mañ wadde ak bije wadde ak taxa wadde mom walo joom ñen jaar dañu ñu tebi mom walo ñor fu kat

barka mo walo ñaar fukkat ak ñeel bari taxam bar mo walo fukkat joom ñaar dege amar fa duma mo walo joom ñeel jaar lam lañu may ga ak faang lañu may ga ak kafar lañu may ga ak fa duma lañu may ga ak mañ wadda ak fije wadda ak dafa wadda mo walo joom ñeel jaar tan yaa ci teli mo walo

njaay mi ci lanu xanjer ma amna ñebbi kuli mbab maleb njaay man fa ba ko teñ lati jo kuli mbab maleb njaay man fa ba ko teñ ko du kulay bayam ibo kulay bayam ibo daal kulay bayam kuli mbab maleb njaay wi ci lanu xanjer mi maleb njaay ay sa daal wal ma sa wat maram ceew ma ni maram ceew ma ci akay de jul jul ba ci lanu daal ku mbay njaay mbay.

0: Kulim bakum boyir mole bo fa la sagata mo ko dal ci protocol ci jama de ngumal def farak bo fal
1: wala bañna

nga deggal Alhaji Malick mañ tan ak taata tan ak duguma kande ci gori fenn mali yu bokata bando xam ci xere beu malik xalam lo ko ñam mañ tan malik mo dem gaay ñu nek bu bu yama tambal nak mo taala santan ñang ak awal ñang ak babakan ñang ak yadde ñang ma tambal nañ de ñu nek goor bi ñaan tambi wele mo te dara man wele ma nga xani modi ciatu ak lo ko ñam mañ tan malik dara man wele ñu nek nugu ñay mo dara fadir ñu bu ñay ak mu ñu bu fatel ñu ko ñay dara man wele ñu meeka farma juk mo da bëgg farma juk ak mu yara farma juk bëgg farma juk ñu meeka koor ñay mo dara fadir wele koor ñay ak mu rewel koor ñay fadir wele koor ñay mo dara mu mu fatta ak farma juk mo rewel koor ñay mo dara jamaru mu ak

kubilo naabe ko menne ko ko Allah wadi hakuna be mon ko ko Allah wadi ko Allah wadi buki be badi mi be badi ndola fof pirtar ko Allah wadi ko ay gori tara wona jiyaado mum wona pullo mum wona tolodo mum wona suka mum wona moro mum wona debbo na gor gorde fo Allah walli mum bawdi jibinaade hen fo woni becci mum ko kebbe tan wadde ni mi kebbe tan wadde ni mi sa ci biye mum du sama aéroport divi kala leñu ndiwo jippi so jeengi o fuddima liggaade mbiji makko ene geddidi mi dayami nafa hen debbo pulla mo ndesmi o wala mo ndesen mo wada hen hirande galle mi rokka hen sa bernum sheikh am nan dum tagatul mun bida yaago rabbi sama waati wala ard rabbul arsul azim jeeda arsef mission wota la soñon mun na jullu hore balla jokko ben onanga no do ndokkami ko yo Allah beydanun ko ndokko fami ko ko hedde jawdo ko Allah tan barke ko ndokko fami ko Allah tan barke nanu ko woni to ko e ko kemmi ko e ko heba ko fofu min jidi.

manja e cerro pullo. Kala jaya la jarba. Oye bengandi nemi kube wilti wallahi feña golle mo ne balle mo ne jesmi. O juri kam balla la jingaado mbi mbi yido e mi nawdu be do. O la har. Sejja. Minde mbi de welti ala rande mbi de welti ndudo suudu. Na ngare mi do wa hanki de. Ko do kemme amere mi hewal dum sabi ngam dum ko ko. Onay kandal juli. Ando do barke kadi ne moji andure won. Ko beydaari wona ustare. O do wayas kay o moddi. Ladde woni sa yalti ladda dannima andari bangi hirna nga yari mo ganduda andari bangi funna nga yari mo ndam ganduda andari rewa yari mo ganduda andari wor ga yari mo ganduda awindana braj no gas taw jalt dalla woni mo jeede sa e wuro son gonda ladde on ngeltu bisa ha mayo dano wuro ni heewi yimbe ta wadata to yimbe ngari do ko bandiraado goddo fo andi ko goddo aram do lidi e video wel tinde se sukaare enen mum enen gandi mi dadde men kono mi gendi ko do enen jeemi non e galleji men en jeeme mawbu men en jeeme gede dum men kono non Allah mi gendi ko do Allah bad non mi galtere mom wala ngal ndia sa Umar non haali no pe en dajo ndo waji halwar naade cali Amadou mawnu ko Umar miñam o yaa o fer ndarja o ndaw jamaaji di mbadata o ndaw duwaaji di mbatta o ndaw be jida jidu de ma tama hebo taw jabde bandum ne sayi ko la jabi bandi buri ko mbello so da gelo no ko hande gelo dum bande kawro bando wono no woddi ndida fo gasa ta ya do wonno ko wala ko do gasa da dan non do ala ko wodi de kanko ko wodi ko gasi ka do hen mo en jeltima bando wono hebi nokko

da nga ma ci Touba neeku ndaw ñaaw Fatma na Touba da nga ma mu xule jaa na Touba ganjire na Touba ganjire ku nga la soxna mbay faalo ak soxna mbay gayre taal daam seen cam nga Touba neeku ndaw ñaaw bëkk na ko yobbu gi lay waye taa da ko ni wa

saxewar soxna mbay jimikura cam mbay ñaxana ngaal bu ko lu kumba jana bob kumba jaganu ba nga ci ndaw daaro njaay fenda sarga.

Nay marimiti Côte d'Ivoire Yassine Ab Djibrim gi binta jaay fal Djibrim gi binta jaay fal Djibrim gi binta jaay magi tek far jaw fal sa ko ngoy sejay bur nga ndur bi Ibrahima Ibrahima ay ci to gay mangi lay jaal nday marimiti Côte d'Ivoire Assamat makure jak jor Ibrahima Assamat makure jak jor joomi dinga nañu sa xewray seen bay Ibrahima Yaanu te joy Ibrahima sa bay bi ci melalan Ibrahima Yaanu te joy Malik Yasin mi ci melalan Ibrahima Yaanu te joy Lamine Thiané bi ci betuwar Dakar Ibrahima Ibrahima Malik Sabay nga melalan ya ndawal ge

wat ɗo min kolo tello yimɓe ɓe mbelo tello ora ko dimaɗe waƴan tan han taw jaali muɗum ni kañ ɗilla koto ko ceɗɗo miijiɗo kala ko neɗɗo heɓa e adun he neɗɗo ne wawi ronkude ɗum.

sikki ala yitte hoore mum ha tabita koye timmal fasnade gendi mum ha sella koye neddagal rente gandi mum ha hisna koye jagatagal neddo wawata yitte hoore mum ha tabita fasno gendi mum ha sella rena gandi mum ha hisna tawi anda hoore mum neddo mo anda hoore mum neddo anda iwdi mum neddo mo rena pinal mum o lekki ki wurandadi mum

0: assalamu alaykum bokki senegal ñu ngi len di nuyu ci sen émission dem sen émission dem nak tay mi ngi jëm ci royaume bu mak bobu ñu royaume du saloum di fo waxtane dom jo xamne jambar la won lol koy wax semu jimit diouf nga xamne mi ngi juddou 1833 ci dëkk bu ñu wax tanabar ci bori ndofane di dom ci gori diouf ak princesse gelawar jimit samba signan ndjay mom xam ngeen mo jité won clan bobu ñuy wax kewé bigué nga xamné aussi jang na alcorane ci wétu maba jaxuba mom semu jimit diouf mom mo nga xamné wax deug yalla bour salum la won bu nekkon jambar tay ji mom lañ leen bëgg xamalé
1: semu jimit gelawar la do tanabar mu judo tanabar itamé ba mu tébé ci juroom ñenti at outi fuk lañ ko jëlé tanabar yobbo ko ñor mu dem jàngé alquran am sir baba jaxu bax ko dara alquran té ñor semu buñ doon jang bo wé sen aloa gudi arxemes bo sé di aljuma nopi jamo ñam bi la gën tepp ci bi souf di deglu

nang mawo wam beni be sa alhamis bo sedde aljuma se mu def nam don def jeul nopp chamam bi def ko ci souf di deglu ma ba ñew tim ko bu mu yag mu dal dire mu ne sey ngara bi ki dina falu joonu nga me nek bur souf lay deglu dinañ ko wongal aljuma lola ba mu passé c'est mu bam togué ba major bi nga xamé né mi ngi lata jogé ko ñoro di ñib fi tamsir ma ba jaxu amona doom buñ doon wax sayer ma ci bax mu bidal ko ay lay alcorane yu bari def ko ci kene def ci wax ko sayer nan mu ñew joom jox ko semu jimit di nan bu mu dess touti ma ba gën ni né hay hakaté dal dina ngou kelé ak def bu jox sayer mo o sayer do ma ne ko gis nga ki bour la ñay xare la bes bo tassé ak mom ci ñay ki toli xare do am victoire parce que lima la bindalon moko nan bu mu def ci di gis nga semu jimet kurom ñe jambaram mu ko ñeeka woné fañ wax passé badjar boba lak jor mo jeye ko kadior ñew ci bour sen kumba ndofen mu mag pour mu dalal ko kumba ndofen bañ ne ko dama def accord ak tuba bi duma trahir tuba bi mu jall ñew ñor ma ba de ne ko bala may wax ak yow dara da ngay wat sa njang li ma tuddu la jor nangu ñu toyal bobam bi wat ko ñu tudde ko sil maha

nga xamé né bo yëkëti na naw duru demul dé sayr gagné na bour salum gi dal dëgg ya ñu tok ba ci suba ca gannaaw suba sa ñu né nañ dem kawon jékkeli nak la fa dess ñi tuup wala ñu réelé ñi ñu japp leen japp sé mo nga jangel dé touri kawon yi touri kawon yi la la wax ak keli kawon tour bi ñuy wax odaf mama yunga xoxle ñi cioro tubab onjo maka ombuguma maka kawon lambor lak mege jelen mam taxaro golu melo bakuma jigen xel ko ñaxaban gajay ngoj padaxul padaxul na tudon ak ñu ngoj ñi ñoo formé sen armée dugubi

mabad ser dal di repital ñoo bo fi ñuy waxo daf fofu lañ tabax hotel ina bi ñuy wax aliro armée bi baré len bay dimba waxal ne ko sayer mu ne ko nam mu ne ko gis nga ñu tessel duñu nit ay rab lañu kene rek mo ci doom adam borom fas bu jey ñu ñu sa man ko ko ko coy jaxé mbangi melni safar nga xam nga ko ko boy kat mu ne ko dede mu ne ko ko ko mo sa mbugi mo am mo yoron commandement ba nga xamé ni fas ci ci nañu ñu ro ci seeni jaxé utal fas ci fas ci deltu gënaaw di saw seen tanki bay dama waxal ne ko na ngi laj jor mu ne ko jor mu ne ko na ngi fay jor fay demal ni ki se mu jimi la te mo jiti xare bi mu ne loko dara xare bu simi jemu tax se mu jimu taxaw nga taxaw fa do am na tax semu xare na ku mbof am na ndam xare na sangi ci kat am na ndam xare na pecamak am na ndam xare na mande ker jegan digante ma ak ngoloj boba la say ñow reey li ngeen ku ba dagam bo ciofat reey gebel bu ñun wax biram selu njaay ñu repetal outé ñu ngay attaquer di bur joko la grand ku ba sa fi andon ak semu ji met ak jang ku dañ tay bu joko ñoñu ay domi bur la ñu duñu gel wat nak way ay domi bur la ñoñu and ak semu ñu woñi fer bo fi ñuy wax makka kaw ngorem ca tabaga fa la tag tok sayer sayer mer ni bi ñoro jall mu nga uti nga nay banjul ba mu deme banjul mu nga dal fañ wax bur fut fa la ko fe ban dal

ay boba Sadio Kamboj magu genel nga don bour mom ni ko gol bour bay xex na sa bu sa bu sem nak sala ci xare defena xare sayr mati bi mu xex ak gedel mboj bour salum gedel fofu la xare jax salum bour salum sama jibet ngor am amul xex amul xare fala xare jeexé ngoram bi xar bam xare nak bam nekul bu xare na xare yu jël ba am mais ci ngoram nak amul xare mom xay mom ngoram bi jamm la won bobu sey nañ traité de paix avec le andouraja le colo ak le colo alors finalement rek installé wu do xal chef de canton ali yoyu bo tax dañ ko woyé andar bu ko bayé lolo taxone rek info bi sokala lolo ñu tax nga laal ko ban lo jeex na aussi ban lo jeex na way bour salom semu dal jambar la won bo xamné jangon alquran jang ni yoré rew jang am bëgg salom c'est bobu ñu wax wal jojo ñaar dañ ñuy ci rew mi tudé ko le cancer mu jimit ndax taxaway ab ci rew ci salom ak bimu bëggé won salom ak organiser salom